0: Tekenor, Tekenor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekenor, kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah, kasayon, anak. Kabalo kayo.
0: Amaw ba? Niyang report card sa mong eskwelahan tayo. Piyong nga imong mata, unya, pirmahe dayon.
1: Pagamay!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Tag-asa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalang makapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imong gikuha ko, maboy!
0: Tisa, ayaw pa takang pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor! Kamalong ko! Imong gikuha ko, maboy!
0: Wala lang yan. Sige, patakang pamasagil. Pinaya, imong tingong kay mauwaw tas ligan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba? Wow! Imong gikuha kong baboy!
0: Malalagay ko ng guha to imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi man?
2: Oh! Nakabuhi! O kabalokog yung ikaw ni kuha! Naghan na nakakitaan, Mang Kanor! Amin na kong baboy! Amin na!
0: Ayaw sig patakang pamasanggil niya, Turo. Wala sa kuha imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang ko 2,000! 2,000 na lang para sa kong baboy! Bayarin ko!
0: Nasa, ano mo bayad mo ko? Kaniwa nga to imong baboy. Wamagan may halos na kaon paglitso na ka to. Nagmahay ko may pagimatada na mo to. Di pabayro ko imong 2,000. Ihigbang ganito. Diwat ni mo.
2: Mang Kanor!

0: Ay, to! Nga to, bad trip ka, oh.
1: Grabe, bisungod. Sang utod ko, bisakon mo.
0: Ay, nga man.
1: Nilipatan ko, bipre nga. Birthday ni gali subong adlaw.
0: Ah, amulang gidna. Grabe, gisungod, yasin mo. Ano malain daw?
1: Malain, gipre, eh. Kiti, kapid kami mo.
0: Abaw! Puwerte!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, alay na gud Lito. Pasaylo ako bay, nagbag-o na mga gubay. Sugod karon bay, di na gyud ta ka insultuhon bay.
0: Okay ra kay chef. Dawat man ako ng permintir ako nimo insultuhon matagbuntag.
1: Mo bitaw lagi nga nangay ko pasaylo nimo gyud. Kay usahay init lang ang ulo matagbuntag ba. Busa, sugod karon bay. Matag-ani na ko diri, di na gyud ta ka insultuhon.
0: Sugod pud karong adlaw ah. Di na nakuluan nimong kape.
2: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mangkanor.
1: Kumutirat!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Brad, dili kita magaway. Pareha sa gud ta mga tao, di gud ta mga unggoy.
1: Tama pito mang kanur, no?
0: Oh, di saging, kaon mo'y.
1: Salamat, Gor.
2: Mga brother!
0: Pandamay, ang kaliwas.

0: sa sulod sang classroom.
1: Ba classroom na maliwat.
2: Class, kung sino ang una makasapat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
0: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa sagwa.
2: Kay sino to bag ang ginaboy sa sagwa?
3: Akon, ma'am. Goodbye, classmates. Goodbye, ma'am. See you tomorrow. Ayabang! Fuerte!

0: Paita ning ketchup. Oy, murag yun o gugma. Nga nung nahimo man ang gugma ang ketchup? Alang, tamis lagi, pero daghan kay makisaw-saw.
1: Ana!
2: Si Mang Kano!
3: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
2: Si Mang Kano!
3: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
2: Si Mang Kano!
3: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
4: Kano! Mata na! Mga tulog ta. Kanor ba?
5: Yes, darling. Damay kape, majukay ko. Huwag majukay kaya ni rin, darling. Di ba dalag peace na? Peace, peace lang. Sa di ba kaya kape kay ko, darling?
4: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko an. Il ninyo na kay ko, kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
5: Darling, katulog na lang na, ikatulog na lang na. Kikapoy na lagi kay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
3: Ano sa mga gid ka, Nor? Magpapugos pagid ka?
5: Pandamay, nasuko na ako asawa.
3: Ano sa man? Mata ka o mata ka din, ha?
5: Darling, kikapoy lagi ang taon ko. Maluipog ka, kapoy ka sa construction. Naghagay ko giyasang simento, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yung ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak, ikan muntag, hantong hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
3: Ah, di kinay ka mo matakanura ka, ha? Sakyan na kami.
5: Agay.
3: Ya, tik.
5: Wala na rin pala yung darling kay hapit na finish line. Una-una tas

Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Juan, lo'y luway sa dinuguan. Permina!
1: There's more
2: sa tanghali.
3: More sa tanghali!

0: 原来
1: More 撒旦哈利 on MOR My Only Radio

0: Ay, damo pa na balaan mo nga sugo kay sa siya.
1: Wow! Puwerte!
2: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing, kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
2: More sa tanghali! 11th one, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R. My only radio.

0: ganun naghilakbang ka?
1: Nakapasarmang ko ka sa test, Tay Kanor.
0: Oy, ayos, kabayto di mo. Proud kay ko. O sa man ang subject?
1: Pregnancy test, Tay.
0: Pagpuyo na, punso.
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!

0: bare, baby, do that conga.
1: Si Mangkano!
2: Kumubirada! Danlog ba sa okra?
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya kay siya, si Mang Kano!
3: Tagay pa, sir.
4: Boss Panul, inom na ba kayo? Ako libre sa imo karoon.
5: Boss, pasa siguro ko anong inom, boss.
4: Uli, pas-pas dere. Eh. Miga, pasata na.
3: Mangkanor, shot pa ba?
5: Maluya dyan ko, ane. Basta strawberry ang pahubot. Maluya dyan ko.
3: Ay, sige, uy. Hungita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
5: Ah, klabi si chicharong bulaklak. Kagumgum dyan kayo.
6: Shot pa,
5: dari. Sige, mag-vibrate ako cellphone. Sa mukha po niyong panawag. Uy, silent again ako. Panamay, ang akong asawa.
3: Mangkanor, unya na na ba?
5: Kadali lang, kaya nga akong asawa nanawag.
7: Hoy, Kanor, kabalo ba kang alas 12 na?
5: Yes, darling. Pasensya na kadali kay birthday, magunibusing. Magpaihaw, magunsyag baboy. Muna nga, masibuntag na dyan ko makauli, ane.
7: Unsay buntag?
5: Darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
7: Ah, mau ba? Mag-ihaw mo baboy. Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturein ang baboy. Unya, i-PM sa kuha. Karon dayon! Nasaan ako, ha? Karon na!
5: Ah, yes, darling! Pandamay, asa man ko mangitag baboy nga picturean nga? Alas 12 na mas tuwang gabi, eh.
3: Mangkanor! Dali na diri ba?
5: Kanor! Kaya sa akin nanawag na po na akong asawa, pandami.
3: Kanor!
5: Hello!
7: Kanor! Asa naman ang picture sa baboy?
5: Darling! Gi-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun. Si Chabad niya, si Chabad niya.
7: Kinsa man na! Kinsa man ang biha! Abi ba na akong baboy inyong ihaw? Bahay na po ka, ha?
3: Kanor!
7: Pastay lang yung kapaguli, ikaw kita kong ihawon ba?
5: Nalagay babae din, dalay bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulin ako na rin, bulin ako.
8: Mapapadighay ka sa sarap.
9: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
8: Dahil ang saya, na

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Bes, kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo. Kapila ka na ginapasakita sa imo kamigo, pero haba gihapon ang imo ka pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
0: More
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Adre, asa man ibutang ang mga puti nga babae?
1: Mangkanor, sa taas ta, kahimuon ang kalapati.
0: Abaw ba? Kaning akong asawa na gumangkay ni itong pagyon. Asa man ibutang?
1: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
0: Padawal.

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass.

Nako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 na manisto nga gabi. Ah, mangihisa ko may kayo, dugay ko. Paita ning naku kay tumbalayo eh, niya ang CR na sa gawas. Yun na pa, murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay, murag na itaw. Hinahinay ko kukoy dir. Tinood yun ay tunggingon sa mong silingan nga. Tawaan ni nga mong ipoyan nga balay. Dalawan na ba kayo ko, ade? Di ko mapadala. Tora, nakaputi. Arang puti ang naong. Kalkakig buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karang makapabor ko, bunalan tingang silito ko. Ani, ana? Bunalan tingang silito ko, gada?
2: Kandar!
0: Pandamay, ang ako man na niyong ugangan. Magugnaw ungo yun.
2: Basta yung kagakanura ka. Kamu na ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Yung ibunalan ko na mong saling tukok. Nagpagwapa ba yan ko para mahalin ko?
0: Ay, sa mga pagkagwapa din yung maginima daning bisang ibarangay ng naungan din.
2: Ay, di mo pa yung gilapdas ka silig nagkalapok pa yan.
0: Hindi na lapok ma. Nanilikos kulungan sa baboy.

0: Hoy, Damian. Dey, takamayling na magparaburo bakla, ha?
1: Pako man, tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan. Astig.
1: Mama? Mama? Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Oh! Oh! Oh! Oh!

0: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko, sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
1: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
0: Wow.
1: Excited?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isabulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor, ano yan akong report?
3: Report? Mone mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag ni mo, ana? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka mag-college do. Mura magkagawa na human. Waka ka graduate. Tanawan ang imong in-Englishan, ana. Tama, magunda.
2: Sir.
3: Mataka lang yun ka ba? Dugay na kasapa, baki lang gihapon.
4: Di man ako nagbuhat, ani sir, si Bosman.
3: Bawa ba? Mauna'y dapat na report, o tanawa. Nindot kayo, kanang mga rong spelling, lanad mo ko na si boss na mag-text, nasortcut ng tirada. Mauna'y report, manisundog ko ni mo. Sunod magbuhat ng report, mauna'y mo ko ang base. Abot ka.
4: Oo, sir.
3: Si boss din nagbuhat, ano? O, magkaniigundaan. Mauna'y saktong report, haom kayo sa kung gusto. Okay, dito kayo si boss mabuhat ng report ba?

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Good day, sir. Do you want a drink, sir?
1: Okay. What are my choices, miss?
0: Yes or no, sir?
2: Aba! Fuerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
5: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
5: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: Murag yung kagkabayo ba? Ah, inga nagyong kapangit? Dili, oy. Kanamagong mag-ubanta. Ang akong kasing-kasing o paminaw. Tigidig, tigidig, tigidig.
1: Ana!
2: More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
4: Nega 미친 게 아니고 I love shopping. Shopping 날 미치게 하는 거야.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, gigutom na yung ko. Kakaunan na yung ko itong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni paniuto. Yun na pa. Asa naman ito akong humba na nang itabunan sa lamisa? Naaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iring ay. Asa naman itong humba din eh. Madamay gigutom na rama ko. Mantay na ginimakitaan na yun ako ng tangagan itong kaunan akong humba. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba ba? Tanawar agad, mapilpilan ko yun ang ba-ba na.
1: Sa'y pilpilo ni Mukanor? Ako'y nagkauna to'y mong humba. Nga naman, palagka?
2: Darling, para yun to sa'y mong hamaw. Nag-bring house ako to's pista. Kaya ako tong idalit ni mo. Kay bawal ba'y ako ng humba at mahiwi akong ba-ba? Mauna para yun to sa'y mong darling. Para yung mong ba-ba may mahiwi. Madabay kagutom na kay ko. Ay, busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong ibilin itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa kagutom.
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Huwag mo akong tawaging malandi! Hindi tayo magkalahi!
5: Hugot na more!
6: More music, more variety.
7: Nakaka-relax to the max.
8: Whoa.
7: Let's get it on.
6: More sa hapon.
7: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: pang halaman, dinidiligan. Ikaw.
1: Fully loaded.
2: Pangmaramihan.
1: Sangga sa tugtugan.
3: Let's get it on.
1: More sa hapon.

0: More music, more variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.
2: There are days

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy. Yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang. Yung mapapasayaw ka sa sarap. At may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
6: 3 to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.
8: My only radio.

0: Ginoo ko ani dong. Uy, makalagot na gid ni ba. Pagaw nagyugay ni akong kasing-kasing. Napagaw ano man? Alang sige singgit sa imong pangalan.
1: Ana.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo tagaagkwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Hindi ako mga ikwarta, di ko ni mo tagaan. Yaya ko ni mo. Ako yung nanarbaho. Di mahimo de. Waong ko niyang bracelet o giyahang ayos. Iprinda ko de. Tanawa na ito di ko makakwarta.
1: Kanar! Unsa man ang nasib hong kamot?
2: Ah, mandamay. Ang ako asawa. Darling!
1: Kanay mo hanggi kumkom, unsa na?
2: Ay ka ni darling?
1: Oh! Nganong naman ang kwinta sa garyos na ko din ha? Imuhan ang iprinda, no?
2: Unsa iprinda, darling? Dili, oy! Dalun ko din dito kay ipatubog ko, di? Kibasig peke, oray ning imong ipalit nga lahas!
1: Ah! Dingyod! Imuhagi ng iprinda! Nasuko ka! Kay wata ka ginahatagan og kwarta! Ako nga lahas imong pahimungtan!
2: Darling, bisag di ko naman sa kakwarta, okay na kayo naskuha. Ako di ipacheck sa punchap kung tinuod ba gini mong alahas. Kiba sino niya pansi lang ni, labi na ni imong ariyos. Katol kayo sa dunggan, basing kagiro ni mong dunggan madugay. Ingunan natin ka kapalangga, darling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yung kaham? Na!
2: May nalang yun, nakalusot ko. Kwarta no, tato. Lagot yung kayo kakasawahan ka. Baka malusad yung kunin mong kadugayan.
3: Turn your radio up. You are listening to Mix of Rock.

0: Hugot pa more!
1: 'Train to Busan. Yung train nato kita bilang kaibigan. Pero minahal mo na pala ako ng Busan.
2: Hugot pa more!

0: 幸运熊家瓜阿歪。
1: 喂，阿狗，阿怪什么劲？喵，莫把手喊。
0: 阿歪谁啦？给谁背两个公信欧江一熊？阿比。Mga tarantado naman, Sir Bion ko. Mga tarantado! Sino tarantado da? Gwa! Abaw! Puwerte!
2: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.
3: Palitikog mang gabi. Sugo sa to ang bibi.
4: Niya kining manggang hinog, darling.
3: Ay, dili ko nang hinog. Kanang hilaw nga akong gusto.
4: Aw, oh, mao ba? Niya kining hilaw nga mangga, darling. Oh.
3: Ay, salamat. Nana ko'y pahinugon.
4: Padabay.
5: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka, o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng profesionalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Mang Kanor!
3: Oy, Tot!
2: Bisihan mo na. Ay, picture-picture man. Picture-picture, maligin mo ng sakyanan.
3: Tanawan ng picture sa sakyanan, no? Tanawan niya akong cellphone, no? Tanawa. Gwapo kayo, no?
2: Kapuhaan naman, Kanor, uy. Litis model na ba?
3: Unsa pa, ako agin ni Gitigoman. Naningkamot yung ko. Giampo, gagade sa labang makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
2: Surtihan mo, Mang Kanor, uy.
3: Mau gani, kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigong po ka.
2: Pero di ba kung ka-apod na naman ka nun, mahal, mangkaya na.
3: Kaya kaini mo ni, basta magtigong lang ka. Pandamay, bilarga ang sakyan na.
2: Mang Kanor, abo ba na kung imuha na, nilarga man naging mong sakyanan?
3: Ningong balik ko ka sakyanan ng ako ah. Akong pasabot, kaning cellphone, nindot kay kamera, nindot kay kuha, klaro kayong sakyanan. Muni akong gitigoman, sa sunod, kato na pong sakyanan ng akong tigoman.

0: Haya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Dung, pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, ha?
2: Sa malumos? Kamulong ko mulang, uy.
1: Na, basing malumos ka sa akong gugma nimo ba?
3: Ay! Ana!
4: More music on my only radio now.
5: More sa gabi, Express.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang ala-ala ng ex ko, parang mantsa. Pilit kong ginugusot. Ang hirap tanggalin!

0: Ako gali si Ricky, sa ako na bisyuhan ko. Kugtas, pirmi ginikanan ko sa akon. Abi ko gani, wala na ko pag-asa. Bisan gani tamon barangay, nabantayan ko nila. Ginambalan ko sa ngabihan ko, mali, Meg, ara ka sa listahan, tumig sa barangay, Meg. Di, abi ko yan, listahan, mali nga piding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Gin patunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Dini, igoin ko. Labi na gin sa linya ba lang, ha? Taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Hindi ko sinsyagi ko to, ya. Pagkatapos to, hambay ko sa kumalingon ko, mag-on ako. Hindi na ako mag-intra-intra sa barkada ko. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na kapasalamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kayuhan man, eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bao, perte.
1: More fun, more music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Mang Kanor!
1: Hoy, pare!
3: Oh, ni anak ko butakal!
1: Sige, bilin na din, pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
3: Ah, mainak, pare! Sige, ako nang ibilin na. Basta kay atong bahin, 60-40.
1: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
3: Ah, sige!
1: Kani, kwarta malabo na sandi. Dik. Di saan ako'y butahigot, saan ako na dire. Eh, mag-ilis ako.
4: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
5: Kanor! Ay, nakuang. Paglagot yung kumbahay itong tour ko ganina, kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Oh, saba man kay anay karon. Kung tawahan ni wala po gipakaon, kablong kusog mo kaon ng baboy, magdiwang na po diran. Kung napramiti magpakaon, marami makakwarta ko, ane. Dik. Saan naman itong lamaw ni Riaw, eh? Andara. Ay, magtuwad na lang ko ka para mayabon akong tarong o di mausik ang iyahang mga lamaw. Andara. Dik, panganak na dik, ha? Kaya para kumabuntis ka. Dagan kami mga baktin. Andara, kauna na huwag ayo. Dik, nilipatong sa kulikwan.

0: Pangkanol! Oh, ang imong ugangan! Gibatungan sa akong butakal!
1: Oo ba? Kalawgaw ng butakalan eh. What your taste ng butakalan eh?
2: Ano ay tabang? Tabang ah! Okay, okay. Ako anong butakalan ka?
1: Bira, bira, bira! Bira,
0: bira! Bira, bira, bira!
2: Napok na ko!
3: Sabi na gina ko pag-antos eh, Mukanon. Hindi ko makusimission mamatay na ko.
1: Dabay, pasailuan ni butakal na makiwan ni masayo siyang gibuhat.

0: Te, pag wala ka bang tenga, maghihigaw ka?
1: Siyempre hindi, no.
0: E pag wala kang daliri, magsisingsing ka?
1: Siyempre hindi, saan ko naman ilalagay yun?
0: Eh, bakit ka nagbabra?

0: Pre, grabe, naging kabisi ko ba? Di na ko halos bulaga pang laba mo. Kiti, kung mang laba man ko, hindi man tayo magmala, kiti. Sige man ulan. Pre, ako nga ni pre nga, pre do, cassette tape na mo. Side A kag side B.
1: Amo gali, ako nga ni do movie.
0: Do movie ang imo nga brief? Now!
1: Bonikid now on its second week.
2: Aba! Puerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kung paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, pizza 30 pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang, kagang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, pizza 30 pizza. Doma Delerio kasa kalamiton. Pizza 15, pizza 30 pizza. Manamit kag barato. Pizza 15, pizza 30 pizza. Nagabukas lang sa adlaw sang sweldo.
1: Music. Bubble Max.
2: More sa Kapi Express.
1: Sit back, relax. More sa Kapi Express.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hi, I'm Lito Inglesero. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo.
2: Pandamay mo pa nagtutulog tao. Oy, si Lito, mdani, sa manlit.
1: Na yung tinapa?
2: Ah, tinapa? Oo, oh, na.
1: Okay.
3: Ana.
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: sa usa ka barbershop.
1: Dahil ng ulo niya akong customer. Ay, mura mag-uglang paso. Ah, sir, excuse me, sir. Gamaya na lang sa imuhang buhok, sir. Oy, usaw man ako ni. Gupitan o ihapon?
2: Dili.
1: Usaw man din ni, sir.
2: Magpa-color ko.

0: Bay! Bay!
1: Ano ito, Noy?
0: Ano nga ni ang spelling kang successful? Sir, usan na po ang si Odua?
1: Tuluhan mo na tanganing sigurado.
2: M-O-R for life!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay, maulit na daw ako. Gusto ko lang hurusun ang kalso ni Mrs.
1: Wow, pade, tiso na ang gulo-gulo mong unyan ah.
0: Hindi kaya, pade. Piot lang kaya sako. Piot ano? Piot on.
2: M.O.R. For life. More music for you and me. Sa M.O.R., there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ay, yung kaibigan mo na sobrang tamad. Tapos ang lakas mag-complain. Ang kapal!
3: Ouch!
4: Maride!

0: Ata ko man na, confidential na.
1: Bau! Puwante!
2: Dawa pa more!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Agoy, alo yun maglumoy.
1: M-O-R!
0: Pirmi na!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag M-O-R ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa M-O-R, more sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi'i, kuyog ta pirmi. Ay, di ka diri sa Subo, kini si Jackie G.
1: Ingoy, pirmi ka mong paliwoy.
2: M-O-R!
1: Pirmi na!

0: isa pang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto anak, God bless sa exam mo ha. Kailangan ipasa mo ang exam ha. Kapag hindi ka pumasa sa exam, huwag mo na akong tatawaging nanay ha.
2: Opo naman nay.
0: Pagkatapos ng exam.
1: Oh anak, kamusta ang exam mo?
2: Ay, ayun! Ayos naman, Mare!
3: Dato lamang!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses.

beses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihin kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sweldo mo?
1: Aga, bala mo nagid nga baw na kapoy man ako sa trabaho. Ati, naguluan wine man pag may time ah. Baw, nag-beer house ako ga. Botag 200 gijaga ang ilang beer. Tapos ga, baw, kaluluoy gijaga sang dancer ga. Kinapoy sang saot. Ginsaba ko pagani ga kay waygit pulungkuan. Tapos ga, baw, wala gid siya ga bayo ga. Amutong nga ginhatag kong 800.
0: Abaw, puwerte.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa Gabi.
2: More sa Gabi.

0: ako gali si Mercy, isa ko ka housewife. Gusto ko lang malatani i-share ba lang ako ng experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una na mabulagay, naging kami isang banak, oh. Kinumatsyagaan ko nga, noong nagpagita na siya sa ibang nga putahi. Matsyag ko sa una, nagpambabaying ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pa ginang kulang sa akon? Nga, hindi pa ginsabi makontento sa akon. Isa ka best nakapamati ko sa MOR. Timing ito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit, how? So, gintistingan ko, ginlatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagdurudritsyo siya sa kusina. Natinghala ko gani. Baw dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Amal niya sa akong dasun, ga, makaon na taga. Abaw natinghala, gid ako. Kaysang una, nagadritsyo na sa dasun sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, namatsyagaan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tuod-tuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunaan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Aba, perte!
1: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: pag-uusap ng mag-asawa.
1: Mahal, may malaki akong problema.
2: Han, ngayong kasal na tayo, ang problema mo ay problema na natin.
1: Aw, ganun ba?
2: Oo, dahil iisa na tayo ngayon. O, ano bang problema natin?
1: Ha? Ang problema natin? Kasi nabuntis natin si Inday at tayo ang ama.
3: Dato lamang!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Ang sweet talaga.
6: Para lamang ABC.
5: Pag MOR ang kasama.
7: Kapag may you and me, there's more.
5: Laging it's you and me.
7: More sa gabi.
5: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jean eh. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Inday, imo ini sir, nabunggo an akon sarakyan. I need cash.
2: Jesus, dugo-dugo gang kano?
1: Inday, imo ini sir.
2: We, history tawag akon cupcake dirinday.

0: sa pag-a-apply ni Charleto ng trabaho.
1: Good morning po. Mag-a-apply po sana akong boy.
2: Okay, ang trabaho mo bilang boy ay pakainin ang alaga naming aso ng ham sa umaga, steak sa tanghali, at sausage sa gabi. Malinaw ba?
1: Ay, mag-a-apply na lang po akong aso.
3: Dato lamang!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits, one after the other. Pwedeng pwede, dahil there's more. More sa gabi.

0: iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time na dadalo ako sa bahay.
1: Ako, Sir Chief, may lang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Oh, kasirap kan buhay mo, Noy. Pailing-iling ba gan TV?
3: Oh, siyempre.
2: Mali pa ka ni magbulaga na kita. Grabe ka.
3: Kabong ang ngira mo.
2: Ika nga ni para bulto.
3: Huwag akaw.
2: Ika nga ni sugarol. Grabe.
3: Pero may mangana.
2: Oh, mala nga. Tawaran ako sa imong gana.
3: Bubuan ta kakaining lana.
2: Dungo umugaro ampol.
3: Ampol. Ika nga ni baratak ang bool.
2: Ah, ganon. Ika nga ni di pa nagpapatatak. You
4: are my son. Sorry na.
2: Joe, kasi gano'n, I love you na. Sige na. Oh, pakis na. Pakis sabay hug.
3: Kung kaya ka nabaw.
2: Ikaw ka mukhang baspan. Sige na. Sige na. Happy together.
5: M-O-R. For life.
6: More music for you and me. Sa M-O-R, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: usa ka gabi na ay tulo ka hubog nga ni sakay og taxi og dinhi.
1: Uy, mga hubog may nagong pasayro.
2: Tres, sakay mo.
1: Karon, binuangan ako ni sila. Pandaro na kong taxi. Uman, palungon din ako. Ako na yung ingnon nga nangabot nami.
2: Pag-helmet mo.
1: Pandaro na ako. Oops, ako lang palungon.
3: Mga busing, abot na ta mga busing, abot na ta.
4: Abot na ta. Na may, mga.
5: Ni ay bayad na mo, busing.
3: Abe.
2: Salamat kayo, ha?
3: Oo, wikaso.
2: Salamat kayo mag-ihato, ha?
6: Kaya, ha? Pumipukoy ka.
3: Uy! Patay ka. Sakpan siguro ko. Ano ba nagpaam ka, sir?
6: Sinod ka na yung paginahinag palagal kay Hapit Tamas Gracia.
3: Hachiche!
7: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: WMOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Beating my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Maho, aning taksi ha, uy! Kisa maginan ni Mahoron, ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas. Duda na ko ilok yun rin sa driver ba? Baho kay Bumbay.
1: Uy, Anor, paghilom na gudi ha? Nadunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood mang yun. Mabalik ka katimaho. Pasimota pa. Kung dili, baho bayabas.

0: Abas nga hinaw, baho kay Bombay, baho to kay ilok ni Ribera ba? Huwag yun niligo, ba't na wala ko bulingit kay naw?
1: Kanon, paghinom lang hindi ha? Kanin, nakasakay pa tag-taxi.
0: Adeligo, darling. Baho to kayo. Tanaw niya taxi. Lain kay Garpesiner, kay ilok mismo, driver. Parting baho, abakag kayo.
2: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakayan niya kong taxi, hala, naog mo. Naog!
0: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon. Pwerte ka nindot niya mong taksi. Hanol kay mudagan. Humot pa doon kayo. Humot kay kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay murag ang akong pako may nanimaho.
2: Amo ba? Mrs. Naog niya. Naog, naog.
1: Tanawa. Ang sa'yo mong gihimo. Panaugon na hinunta. Ikaw ka rin. Gawas ito. Tara nung. Diretso na. Nakagawas na siya. Iyain na to.
0: Daday, ay ko yung bay. Daday! Matamay na yung pakain na nga buha. Wala pag ilain sa kinang dahil. Magtas yung gwari nun.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay, baba pre. Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di. Mga Pasko. Oh, may problema na. May problema manangin lang ko. Manangin ko sa kong darling. Ay, sige pre, sige pre. Mga Pasko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabanin ka niya, darling. Kuan ba ko, darling? Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba naabot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Kuala ko, darling, ay ka nang gamay inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala siya mga imported nga ilim doon. Yan ay mga litson. Kaon-kaon na gabi, darling.
1: Unya?
2: Ay, okay, naman good po may wak magkita, darling. Last na mong kita, high school pa yata mi. Ay, gamay reunion sa barkada na tapok-tapok na ko, darling. Bidyoki-bidyoki gamay.
1: Gusto gid ka?
2: Ah, kuan ko, darling. Dali, ragong kay ko dito, darling. Pag uman balik, ragong ko, dahil na makita lang ko sa tropa ba.
1: O man kahay mo ang gusto, sige, lakaw!
2: Ah, bitaw po darling, kamatikot ko gabiin naman po dayo. Sa po na akong barkada, mangibita nga gabiin naman kayo. Dekado pa kahit si Tagka o Karni. Ah, mas may siguro darling, matulog na lang ta darling, no?
1: Aw, naara man di ay na. Tara, matulog na ta.
2: Yes, darling!
3: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR. Bye.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang uway ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Ang masakit ko sang uway pa kung nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir, alang-alang sa kagabihon, yagad bugtaw ko tuwang gabi, yagad bugtaw ko, yagad manghihiki nga. Daw mapusdik, no, nababusdik nga ako nga marukuan mo lang, nga butang, daw nano kuya permi ko ihi-ihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabulan ng ligad. Epektibo gid man iya kay nga sugod so sa mga amuna na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to asa subong luway na gid kuya kagi pangihi tao mo tulog mo tulog ka na ambi mga alas 9 igo ko bugtaw na mga alas 6 media sang aga alas 6 way kuya buton sang palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So muna subong gani ni okay ta mo gat hitting chan ko dobot iti ko na kay nga wala ko pangihi ang ihi ko ng support guro sa chan ko na mo ni subong nga ho bahaw eh kundi tawhay ang tulog ko mo tulog ko pero galing kayo dobot iti ang akong chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi di di mo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana epektibo gid.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Abaw! Puwerte!
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
6: Easy!
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oy, Tot! Kumusta, Tot?
3: Oh, Mang Kanor!
2: Oh, kumusta naman ito imong priority?
3: Asa ko dito?
2: Ah, naghanag yun imong priority, oy. Oh, katugong priority ni imong nga. Tiguwang nagdaw nga murang imuhang mama.
3: Ha? Wala naman nga ito.
2: Ah, ba? Wala na imo ato. Katong imong isa ka priority nga. Guapaunta pero isog na kay amahan.
3: Ah, wala naman nga ato.
2: Jesus, pagkahinay yun imong diskarte bataka. Wadong kay Kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Ngayon imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
3: Anak ka, ikaw mang Kanor ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko ni mo ba? Unya, dili na lang natutukwin tahon tong imong priority nga nursing student kay pa eskwila ni mo. Unya, kabaloy mga asawa, anak.
2: Ha?
3: Hilom mo lagi ka?
2: Tama dahil karong business ba? Basta gusto niyo mo mag-shutting ta. Ibriholti ka. Drink all you can. Eat all you can.
3: Ah, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
2: Adong, kaya may rasan nga gibiyaan niyo itong imong mga priority. Kay dili sila deserving sa imong paghigugma. Dagang pagwapa para sa imo dong.
3: Ah, isumbong yun ta ka.
2: Tot, maluoy ka, Tot. Ayaw ba? Ayaw, gara ba? Kaya kumalong ka iso, ganyan kong asawa. Ay, gara ba? Ay, gara na ba?
1: Bahala
2: ka
1: na. Saan
2: ako, Tot? Ang damay, ang akong asawa.
3: Te, kuhan mo ko.
2: Sinong na dito? Ay, isang sabo na dito. May kwantaw. Isang kwinta. Nako nito ulit na dito. Ang uli na nung si Putot Darling. Uli na nung siya.
4: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa classroom. Charlotte, may itatanong ako sa'yo. At dapat mabilis ang sagot mo, ha?
1: Oh, sure, ma'am.
0: Okay, 8 plus 8.
1: Ma'am, mabilis!
2: Dato lamang!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: It's the Quiz Blue and Choy Pan Show! Yes, yo, sapatos.
1: Paano na, do ka man, Quiz Blue? Gagitigan mo man itong lalaki na nakasugata at nakagina?
2: Paano ba naman, Choy? Ginambalan niya kung daw maunguma kung kuno kung upunta ka?
1: Ay, wala man niya problema siyang mangunguma kay marangal man inang trabaho.
2: Kabaluman ko, Choy. Ugaling, Choy. Hambal pagid niya. Daw mangunguma ako, no? Kayang upod ko, no? Daw karabaw ang tsura.
1: Pauperte, wala huyang ang klase siya tao.
3: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty, ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: isang tagpo sa opisina ng crematory.
1: Good afternoon, sir. Magtanong lang po, magkano po ba sa inyo magpa-cremate ng patay?
2: Ay, 35,000 po. May libre na yung magandang jar at free delivery pa.
1: Ha? Ganon? Grabe, ang mahal pala. Hindi ba pwedeng 15,000 na lang?
2: Pwede naman po, ma'am. Gawin lang nating half-cook ang patay.
3: Dato lamang.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Beating on My Only Radio.
6: All the hits easy, back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More easy, sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My Only Radio.

0: pagitan ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Aw, ganun po ba? Aw, manok! May mumu dyan! Hala ka!
3: Dato lamang!
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
7: Tayo

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa mutya ng barangay?
2: Mga Kanor, ano yun ang result?
0: Salamat ni Motor. Aniya na sa kong mga kamot ang resulta. Ang mutya ng barangay goes to... contestant number 4! Nakagawa ka na, umayana ka. Dapat malipay pa ka.
1: Yes! Yay! Thank you to my fans! My family, friends! Thank you!
2: Mang Kanor, di mo na mauwi mong announce. Number 3 man ang winner, dili ang number 4.
0: Oo ba? Pandamay. Mali di akong itawag. Natay gamay nga technical problem tungod kay na-fluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bidaog yun ay contestant number 3! Ikaw ang mutya ng barangay, contestant number 3!
1: Ha? Dili ako?
0: Yes! Ako ang bidaog! Thank you to my family!
1: Unsa man ni Mang Kanor?
0: Kaya gisugor ako ane, moni nagsugor sa kuwa nga. Number 4 daw ang basahon.
2: Takaram ka, Mang Kanor! Ikaw nagbasa na lang, anong kami pasangil na ni mo?
1: Dili, jugo palabot ane, Mang Kanor!
0: Kabalo ka, day. Nabungo lang ka. Ano may kalitra magag-yes, yes, daw. Thank you nga. Dili man ikaw ang winner.
3: Thank you.
1: Ampi ng corona. Ampi na.
2: Ampi na.
0: Wala mo na. Thank you, ladies and gentlemen.
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging ders. Or sa magdamag.
6: Easy Tickets Land.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: Idasig da sigaman binak?
1: H O
0: Mas dasig dasig pagid be?
1: Huh? Yeah! Tiging! Tiging! Tiging! Tiging!
2: Abaw! Parte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: honey.
1: Nabuyong na naman si honey mo, honey.
0: Halika nga dito, honey. May tatanong ako sa'yo, ha? Do you love me?
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Talaga? Do you really enjoy my company?
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Sigurado ka sa pigtatara mo sa kuya, sweetheart? Ang binibiglulokuman sana ako.
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Halika dito! I-wife ka ang bandok mo talaga. Inos-nos ko yan.
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: No choice.
2: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: dito na kayo kakaroon. Kaya mo chata to akong hapon, maging minyo na sa kuwa. May lalaki na maandam na ako na kumbrang akong gipalit. Huwag na ko ipakita karoon. Pudato na jug ko, naghanan yung lapad. Hindi nilang lapad nga mainom ko ng lapad na kwarta. Uy, ay, nana siya. I-chata na ako siya niya. Hi, Papa Sam!
1: Hi! How are you, my dear?
0: Very good. Muram ni Bulldog na akong hapon, oy. Very good, Papa Sam! When are you coming to the Philippines?
1: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
0: Oh, my gosh!
1: Hi! Oh, my dear, show me your body. I want to see your body. Arr!
0: Ay, nagpangagot na yung papasang nako. Okay. Hubunan na ako na kung duster. Do you see this?
1: Oh, very big. Sexy body. Very good. Hi. My dear, show me your face.
0: Gusto na gini makita na akong naguway. Charan!
1: Oh, very exotic. I like it. Very unique.
0: Hi. Oh my god. Unique din kinakong dagway basta sa mga alinol yun ko sa mga foreigner. Papasang.
1: I like you. I will marry you.
0: Papasang, excuse me. I will go to CR for a while.
1: Oh, okay. I'll wait. Hi.

0: na pa. Alas 12 na wa pa manigipatay ang computer. Gandong niya, kanigin ako ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, mura na mag-iabono sa pambayad sa bill. Ibton ko ni computer na na. Kanar! Ah, panamay, ang ako ugangan.
1: Anong niya mo manigipatay ang computer? Kapala ba ka nga nag-video chat ko sa ko ang pangasaw unon nga hapon? Ang opapasang minyo anak ko?
0: Oh, pasailo alam ko kumawa. Magkukabaw nga. Napaday ka. Binakuktulong na ka. Ala, sige. Gamitan na ng computer kay matuog na ko na rin.
1: Patal paggamit ako, ani. Nga napalong na. Kinaljojo ka ngang kanura ka. Pakaalamero yung kayo. Kabalong mo dato na ko. Ani-ana, mauna ang computer. Ay, Papa Song! I'm back!
2: Ay, I don't like you anymore! You're just another girl! You just leave me!
1: Papa Song! Nangihiramang ko!
2: I will not go to the Philippines anymore! Goodbye! Sayonara!
1: No! Papa Song! Kadar! Ibulag ano nung ko sa ko ang papasang. Wa na ko'y kwanta din ako mo dato, ane.
0: Narisyon ni mo.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
6: Buying dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Pare.
1: Hmm.
0: Sa iba yung mga yun.
1: Yung pinya?
0: Oo, yung mga pinyang yun. Oh, mga bagong pitas sa'yo.
1: Akin, akin.
0: Mga pwede makahingi ng isa.
1: Hingi?
0: Oo.
1: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligan niyan araw-araw? Nung inaan, di ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi-hingi ka?
0: Nasaan ako? Tinatanong mo
1: tayo. Asan ka nun? Nung panigirapan mo yan?
0: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Kukuha ka ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
0: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako.
0: Sige. Isa lang. Komedyante ka ba?
1: Oo.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: It's fresh, refreshing, and nutritious. It's Pugaa Fruit Juice. Fresh ka nga mga prutas, nga bagong puga. Katulad sa bunga sang buri, nga bujawi, mga duga sang bangkiling. Kulyapis kag buka ka nga kamunsil, kag duga sang bunga sang madre de cacao. Pugaa Fruit Juice. Tilawi man ang first class nga duga, sang bunga sang balhas sang hybrid nga tuko. Pugaa Fruit Juice. Mga pinuga nga duga from nature. Pugaa Fruit Juice. Barato, manamit kag makapapagsi. Sarang na mabakal kun maghubas ang tubig sa Pacific Ocean.
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Brad.
2: Oh, sam, Brad. Nangungungong ka, Brad.
1: Lako isulti ni mo. Ay pagsaba, nay na si Miss Dere. Naa daw bayot sa atong boarding house.
2: Unsa? Nay bayot dere? Kaya daw, Brad.
1: Gusto gid ka makabalo, Brad?
2: Oo, kailangan ko makabalo, Brad. Bas, delikado kayo na, Brad. Kinsa dere, Brad?
1: Gusto gid ka makabalo? Gusto gid ka? Kiss muna.
3: Ana!
4: Tiba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever.
5: Ready, set, more!
4: My only radio.

0: Pagubona day. Ayaw ka hadlok. I will not take advantage of you. General check-up lang ni.
1: Ha? So, asa na ako ibutang ako ang panty do kanor?
0: Ah, dinhaa lang. Tapad sa ako ang brief.

0: on this day.
1: Ready, set, more!
2: My only radio!

0: Good morning, Doc.
1: Yes, good morning.
0: Igwa tabi ako tuyo.
1: Ano tuloy?
0: Maapot po ako kunta na kung gura na po so pagpa facelift baga.
1: A facelift?
0: Oo.
1: Natili ko na yung pandok mo.
0: Okay.
1: Mga 175,000.
0: Sus, grabe man, Doc. Gari malon man, Doc, ang pagpa facelift. Wala dyan sobrang barato sa nabaga, so kayang-kaya kang bulsa ko. So, pwedeng pagilingon, gari aki ako.
1: Galing hilingon na aki ka?
0: Iyo, tas ibata ko kaya araw man sana gusto mga aki pagilingon baga.
1: Barato.
0: Oh.
1: Igwa ako din diyo, only 20 pesos na.
0: 20 pesos?
1: Chupon.
0: Chupon?

lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kapag ang babae nagte-text, nakasmile, kinikilig yan. Kapag ang lalaki ay nakasmile habang nagte-text, aba, may niloloko yan.
1: Maride!

0: Yok, yok. Mm. Sabihin mo na ngayon sa kasama mong kano, yung bag niya, bukas. Baka may mahulog.
1: Ah, sige, sige. Hey, yo, man. Your bag is tomorrow. Cow is falling.
2: Bow! What the?

0: Ba nga bubaknit? Pinturahin ang pandok nindo, asin papula-pulaan ng day mo. Tanganing magayuno ng pagiling sa imo. Ma-opisina ka baga.
1: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.
2: Milay, hugutan na ang kalunggay!
3: MOR!
4: Pirmi na!
1: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari.

0: Kriste. Patawada naman ang kamuti. M.O.R. Permina!
1: Dahil you want more,
2: we give you more.
3: Gusto ko yan.
1: More sa sound trip.
2: More sa laugh trip.
3: Ang kulit-kulit mo.
4: Oh yeah.
3: Oh yeah.
1: There's definitely more.
2: Definitely more.
1: Sa umaga.

0: and so much more!
1: Sa kulitan, rumaranchada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
0: Wake me up! Hey! More sa umaga! More sa umaga!

0: makabuang. Kung kiss-a, drugs. Kung kiss-a, ikaw.
1: Bow!